RJ Sunday Jam will be back after these reminders.

0: RJ Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsik to. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
3: Vroom, vroom!
1: Bravo!
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higop, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Boss Max 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
2: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
3: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo, ayos ang buto.
2: Madaling bumalaw kung may Osteogard.
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: RJ Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
2: Vroom, vroom!
1: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Face tayo,
0: ayos ang buto.
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard.
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Umaandar pa ba yan?
5: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang manya.
4: Bravo!
5: Vroom, vroom!
4: Bravo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Bossmas 3.
3: Strong and creamy. Bossmas 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Bossmas 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Bossmas 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
2: Bossmas 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
3: Bossmas 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

kapaligiran sa ating bansa, dapat po ay kulang tayo. Chill lang po, ha? Relax, sabi nga, at panatilihing masaya sapagkat kailangan po nating maging malakas, malusog upang ating pong magabayan ang ating mga anak, mga apo sa mga nangyayari po sa kaganapan dito sa ating bansa. So, sa ating mga kababayang OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, kasama po ang ating mga ka-senior citizen, kasama ang ating mataos na panalangin na sana po

0: henerasyon ang makatulong po kami magsilbing liwanag sa ating aandap-andap na kaisipan dahil po sa mga iba't ibang mga pahayag, iba't ibang mga naririnig natin na nagbibigay kalituhan sa ating pong mga kaisipan kung ano po ba ang tama at kung ano ang mali. Pero sabi nga, binigyan po tayong lahat ng ating dakilang lumika, ng isip, ng utak, ha? Para po tayo ay makapag-isip sa pagitan ng tama o mali. Yes. Sa nangyayari po ngayon, sa kabila po ng nangyayaring baha, ha? Tayo po ay nalulunod sa baha.
1: Yes.
0: Sabi nga, sa Batangas, baha, Cavite, baha, Zambales, baha, Metro Manila, baha.

at kung ano-ano pa. Kaya maaaring natukso sa halagang 25 milyong piso na ayon kay Attorney Levito Baligod, abogado ng 18 Marines na ngayon.

0: sinasabi, ha? Ayon kay Attorney Baligod, na itropong si Matibag ng NBI, itro di umanong si Trillanes, at itong si Tulpo, hindi natin malaman kung sinong Tulpo, maaring Erwin, maaring Rapi, hindi po natin alam. Dahil walang maluwanag, ang sinabi lang Tulpo, ha? Dalawa po ang tulpong magkapatid na nariyan sa Senado. Ha?
1: Yes.
0: Sila po ang nag-offer ng 25 million.

sila kakasuhan. Ah, kaya sino po ang hindi matutukso? Wala ka ng problema. Dahil wala kang kaso. Ah, meron ka pang 25 milyon, 20 o 25 milyon, doesn't matter, basta milyon ang kanilang sinasabing ibibigay sa apat na sundalong bumaligtad. Pero nagsalita po

halo sapagkat sila ay may mga video, meron silang mga litrato o picture na ipinakita bilang mga ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga sinabi. Ngayon po, yung bumaliktad, paano na ngayon? May picture, may video. So, ngayon, gagawin yung baliktad ang inyong sasabihin na sinasabi, sinira pa raw si Attorney Baligod at ang itinuturo ay ito raw si Senator Marcoleta at dating party list anak kalusugan Mike Defensor siya daw nasa likod ng lahat mga kaibigan. Pero sabi nga ng 14 sa pamagitan ng kanilang leader na walang nagbabago sa kanila, hindi sila pasisilaw sa pera, hindi sila mananatili silang naninindigan.

proyekto ng pamahalaan at sa pagpapanagot sa mga nasa likod dito. Ayon kay Senator Ervin, bukod sa mga bagong pangalan at isyu na may kaugnayan sa anomalya sa flood control, iimbestigahan din ng Blue Ribbon ang mga substandard na proyekto tulad ng mga tulay, kalsada at iba pang pampublikong pasilidad na malinaw na hindi sumunod sa mga pamantayan. Aniya, malinaw na may

pag-ugnayan na sila sa Department of Public Works and Highway at iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Senator Erwin, kinakailangan ng investigasyon na ito, lalo na kamakailan lamang ay gumuwang isang malaking retaining wall sa kahabana at sa Ayala sa may northbound sa Makati City matapos ang sunod-sunod na bagyo. Nagdulot ito ng matinding bulbol na trapiko ng maparahan ang dalawang pangunahing linya ng daan at agad itong kinundina ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos matuklasan ng gumuhong bahagi ay kawa lamang pala sa magaan na hard deflect sa halip na matibay na semento. Bagamat binigyan din ni Senator Tulpo ang kanyang kahandaan na palawakin ang pagsiyasat sa flood control issue kapag may mga pangalan ng mga lumutang, nilinaw rin niyang tututukan din ng Blue Ribbon Committee ang mga nakabinbin na mga issue ng korupsyon sa iba pang ahensya ng gobyerno. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pag

0: Naka-alerto pa rin ang buong puwersa ng Batangas Police Provincial Office o Batangas PPO bilang paghahanda sa posibleng epekto ng pinalakas na southwest monsoon o habagat sa lalawigan. Sa direktiba ni Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebura, agad na inactive ang reactionary standby support force at nagtalagang mga taho ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO para sa tuloy-tuloy na monitoring sa sitwasyon. Naka-standby rin ang search and rescue teams para sa agarang deployment sakali magkaroon ng mga insidente o pangangailangan ng rescue operations. Mahigpit naman ang koordinasyon ng mga police station sa mga lokal na pamahalaan at Disaster Risk Reduction Management Council para sa pagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Nagsagawa na rin ang mga pulis ng preemptive evacuation at rescue operation kabilang ang pagtulong sa mga pamilyang inilikas patungo sa mga evacuation center. Ayon kay Police Colonel Ebura, hinatasan na niya mga unit commander at chief of police na magsagawa ng post-disaster checks at pagtingin ng police deployment sa mga evacuation center upang magbigay ng tulong at seguridad. Hinimok din ang opisyal ang publiko na manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan hanggat maaari upang maiwasan ang aksidente at mapanatiling ligtas ang bawat pamilya. Patuloy namang minomonitor ng Batangas PPO ang lagay ng panahon at nananatiling handa sa anumang emergency na maaaring idulot ng habagat. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandito TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isa punto dalawang

0: pinakamalawak na scam sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Chonay Yu may pag-uulat, Pangulong Marcos nakatutok sa habagat. Chonay Yu, ibalita mo.
1: Mahigpit na binabantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang epekto ng habagat.

na madalas malubog sa baha. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, binabantayan din ng Pangulo ang mga dams at reservoir. Sabi ni Castro, inatasan ng Pangulo ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na manatiling alerto. Pinatitiyakan niya ni Pangulong Marcos ang mahigpit na koordinasyon sa pagre-release ng

tatanim, ha, itong tubig baha, pinalis ang mga tanim at inihanda sa bagong pagtatanim. Yan daw po, ha, ang sinasabi nitong si Congressman Ortega ng La Union, ha. At ganun din, mga kaibigan,

Baharin po yan, ha? Cavite at Batangas ay baha po. Kaya ako ay hindi nakadalo sa pasyam ng aking apo dahil nga sa baha

na hindi nila ginamit ng ayos ang pondo at sa halip ay maaaring ito di umano ay ibinusa. Diba? Yes. So, langit na po ang nagpapatuto.

0: katotohanan.
1: Yes.
0: Ang laki ng mga pondo, ha? Pero saan po napunta? Sa bulsa ninyo, sa bulsa ng mga ilang kawatan, sa bulsa ng mga ilang congressman, congresswoman na sinasabi dinilibiran ng mali-maletang laman ay salapi, mga kaibigan. Ngunit pilit na inililihis ang issue ngayon ay ito namang issue ng pagbaliktad ng apat na kasama ng tinatawag na 18 Brave Marines. Ngayon, 14 na lang po sila. Yes. Pero sabi nga, mga kaibigan, ay dito sa sinasabi natin na pagbaliktad ng apat na Marines ay hindi po nagbabago ang paninindigan ng 14 na sundalo na ipagpapatuloy nila ang paglalantad ng katotohanan. Kaya nga, sabi natin, tayo ay sumasaludo sa mga 14 na sundalo dahil sa kanilang matibay na paninindigan. Dahil hindi lamang po ang kasalukuyan ang dapat natin pangalagaan higit sa lahat, yung pong mga susunod na henerasyon, dahil mamanahin nila ang maling sistemang ito na ginagawa ng kasalukuyan na mga nakapaligid sa administrasyon ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kaya nakakalungkot isipin na

0: agad-agad na aming kakainin sa loob ng ilang araw na patuloy na pag-ulan at pagbaha.
1: Yes.
0: Diba? Yun po ang sinasabi natin. Wala silang pakialam kung binabaha ang taong bayan, kung nalulunod ang kabuhayan ng marami nating mga kababayan dahil ito po ng Agos. Kaya itong mga nakikita na po natin ang bunga ng kanilang mga ginawang paglapastangan sa salapi ng taong bayan na ang puhunan natin ay dugo, pawis at luha para tayo ay makabayad ng mga buwis.
1: Yes. Kaya, sila komportable buhay.
0: Kaya nakakalungkot pong isipin ano, na habang nakikita ko, nakikita natin yung ating mga kababayan na hindi alam kung ano ang gagawin dahil nga po ay sige po ang pasarap sa kanilang mga buhay. Yan, mga kaibigan, ha? Dapat mag-isip-isip na po tayo. Hindi natin dapat akapin ang mga politiko dahil tayo ay nakakatanggap ng konting barya, ha? Na galing din po sa ating bulsa, galing din po sa ating buwis, yung mga pinamamahagi na mga ayuda nitong mga ilang kawatang politiko na sinasabi 90% sa ating mga mambabatas sa mababang kapulungan ay tumanggap ng flood control funds o mali-maletang salapi at ilan sa ating mga senador ay dinaanan din ng mali-maletang salapi, mga kaibigan. Kaya nakakaantig

0: panawagan ni Attorney Baligod dahil tila gustong ikulong yung mga 14 na sundalo na naghahayag lamang ng katotohanan, maliwanag po, dahil may mga video, may mga picture, ha?
1: Yes.
0: Na kaya pinaniniwalaan ng marami nating mga kababayan na totoo ang kanilang mga pahayag. Ngunit dahil may katulad nitong sina Trillanes, may katulad nitong sina Matibag, ha? At may katulad din nitong si sino ba yung isa?
1: Tulpo.
0: Tulpo. Ay nagawa nila na pabaligtarin yung mga ilan na siguro kailangan ng pera at medyo nababahala sila na baka sila ay makulong. Kaya talagang kapuri-puri po itong mga natira na 14 na sundalo na patuloy na naninindigan kahit alam nila ang panganib na maaring nakaabang sa kanila. Pero ang hindi po natin maintindihan o nabibigyan agad natin ng konklusyon ay itong tila drama, tila sarsuela na ngayon ay ating aabangan.
1: Yes.
0: Ang susunod na kabanata dahil sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA, nakakasuhan na ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez, di ba?
1: Mm.
0: At sinagot ito, nagbigay ng pahayag si dating Speaker Martin Romualdez na tinatanggap niya, di ba? Na
1: yes,
0: tinatanggap niya na tila maluwag, ha? Parang malamya ang kanyang sagot, ha? Na parang sa unang pag-iisip mo, aba, drama yata ito, ha?
1: Mm.
0: Dahil nung una, matindi ang kanyang sinabi na hindi ako babagsak nang nag-iisa.
1: Yes.
0: Kasama ko kayong lahat na babagsak. So, di ba? So, ibig sabihin, palaban. Ibig sabihin, may katotohanan na talagang may mga pera, may mga maleta na idiniliber sa mga ilang mambabatas at sa mga ilang opisyal ng ating gobyerno. Pero bakit ngayon ay tila tanggap ni dating Speaker Martin Romualdez kung kasuhan sila?
1: Mm.
0: Yung kaso naman na yan na sinasabi ng ombudsman na kunwari nagagalit sila kay Ombudsman Remulla, di ba?
1: Yes.
0: Kunwari nagagalit sila,
1: di ba?
0: Bakit hanggang ngayon ay tila wala pang na isusumiti na kaso sa Sandigan Bayan?
1: Yes.
0: Hanggang sa puro salita lamang. At tulad ng sinasabi po ng inyong lingkod, maging noong paman, na maring kasuhan, pero pagdating sa huli, no probable cause, no evidence that will link former Speaker Martin Romualdez sa flood control scam. Diba? Yan po ang magiging katapusan sa haka-haka at sa mga usap-usapan ng ating mga kababayan. Isang matinding drama po itong ating nasasaksihan sapagkat parang halos alam na natin kung sino po si Ombudsman Crispin Remulla o ang magkapatid na Remulla sa kasalukuyang administrasyon, di ba?
1: Yes.
0: Nakikita na po natin kung gaano sila kaloyal sa administrasyon at hindi po para sa taong bayan. Kita na natin selective justice po ang nakikita natin kapag ka kalaban sa politika, may kalalagyan ka, kakasuhan ka, ipipressure ka, tatakutin ka, ibubuli ka hanggang sa ikaw ay bumigay, tulad ng nangyari dito po sa 4 na sundalo.
1: Ha? Yes.
0: Sila po ay binubuli, sila ay tinatakot at pagkatapos inuperan sila ng salapi. Mabuti na lamang at patuloy na naninindigan sa katotohanan sapagkat iniisip nila hindi lamang yung kanilang mga pansarili kung hindi higit sa lahat para sa mga susunod na henerasyon, na yan rin po ang dahilan kung bakit tayo ay nananatili sa himpapawid at yes, nagsisilbing ilaw o liwanag na pwede ninyong pag-isipan ang sinasabi po dahil sa aking mga apo at magiging kaapu-apuhan o mga susunod na henerasyon. Yan yes po dapat ang maging kaisipan nating mga kababayan.
1: Nila
0: hindi lamang po tayo, hindi lamang pansarili, kung hindi yung para sa mga susunod na mga henerasyon at sa ating mga iba pang mga kababayan Pilipino.
1: Yes.
0: Mayroon din silang mga anak, apo, apu-apuhan, may mga aanakin o aanakan pa
1: yes
0: na hindi pa nga na idodrawing pero may utang na.
1: Yes.
0: Utang ng utang na nila na tayo ang magbabayad na sinasabi bawat isang Pilipino may utang na 164,000 yes mga kaibigan. Kaya ngayon ang sanggol ayaw nang dumitaw sa sangmaliwanag dahil may utang na sila.
1: Pilipino pala ako.
0: Ayan, mga kaibigan. Kaya yan po ang dapat natin pag-isipan.
1: Yes.
0: Hindi po yung barya-barya na ating tinatanggap na kunwa-kunwari ay ayuda, pagtulong, barya-barya po kumpara sa bilyong-bilyong ninanakaw sa ating kabangyaman. Diba?
1: Yes.
0: O, barya, 1,000, 2,000. O, bibigyan yung mga chairman, hindi naman ibinibigay ng chairman lahat sa dapat pagbigyan o pag-ukulan ng pondo. Diba?
1: Yes.
0: Kaya, kawawa po tayong mga mamamayan. Hindi lamang po pagkalunod sa baha ang darating sa buhay ng mga Pilipino sa mga susunod pang panahon sapagkat ito po ay nasa sistemang pampolitika natin na kung hindi po tayo tatayo, kung hindi po tayo maninindigan, hindi mababago ang bulok na sistemang ito na tayong mga mamamayan Pilipino ang nagsisilbing alipin ng kapwa Pilipino na tayo ang naglukluk, nagbigay ng kapangyarihan, ngunit tayo rin ang kanilang inaalipin. So,
1: yes,
0: huwag nating kalilimutan na mas makapangyarihan tayo kaysa yes sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno.
1: Yes.
0: Nasa taong bayan ang kapangyarihan kung sino ang kanilang pagtitiwalaan at kung sino ang dapat mawala sa poder ng kapangyarihan sapagkat inaabuso nila ang ibinigay nating kapangyarihan. Diba? Sobra po ang kanilang pagkilala sa kanilang sarili na makapangyarihan na magagawa nila ang lahat ng kanilang gusto kahit yes ito pa ay labag sa ating saligang batas, kahit ito pa ay bending the law.
1: Yes.
0: Diba? Na hindi lamang sometimes sa nakikita natin all the time pagka ikaw ay nagsalita ng laban sa administrasyon, kapag ikaw ay nagsalita laban sa flood control na kailangan isulong ang pag-iimbestiga, ayan, ipipressure ka, ibubuli ka, kakasuhan ka hanggang sa ikaw ay bumigay. Yan po ngayon ang sistema ng ating batas. At yes nakikita natin na yan ay buong katapatan na ginagawa ng ating mahal na ombudsman, Crispine Remulla. Yan, mga kaibigan, maging ito pong si Matibag. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Kasama na po yung mga ilan nating mga mambabatas. Sila po ay tila nagsasabwat-sabwatan. Nagtatakipan sila kahit nakikita na nila na ito ay labag sa batas at ang ginagawa nila ay labag sa batas, wala silang pakialam, masunod lamang lahat ang kanilang gusto na manatili sa posisyon,

0: Okay, nagbalik na po tayo sa Facebook. So, katulad niyang huling ibinenta na tila Atrium,
1: Atrium.
0: Sa 10 piso. At ngayon ay tila umutang na naman o nakaut na sa 19.09 trillion. Tama ba?
1: 19.07 trillion.
0: 19 trillion, ha? Humigit kumulang na 19 trillion na ang utang ng Pilipinas na kung hindi po nagkakamali pangtanda ng inyong lingkod bago lumisan sa kapangyarihan ang yumaong Ferdinand Marcos Sr. 24 billion lamang o 25 billion lamang ang utang ng Pilipinas. Na ngayon, biruin ninyo, hindi lang doble, di ba? Doble ang halos sa utang na natin. Diba? 25 billion against 19.1 trillion
1: o 6.07 trillion.
0: O 7, 19.07 trillion. Diba? Nababayaran po natin. Hindi sila ang magbabayad. Sila lang ang umuutang sa pangalan ng Pilipinas.
1: Yes.
0: At tayong mamamayan ang nakaprenda dyan sa utang na yan. Kaya tayo ang magbabayad. Pero sino ang makikinabang? Nakakasiguro ba tayo na yung mga inuutang nila ay napupunta sa tamang mga programa, sa tamang mga proyekto na para maging mabilis ang pag-unlad at pag-ikot ng ating ekonomiya? Wala na halos pumapasok na investor. Paano papasok ang investor? Eh, nababalitaan nila, nalalaman nila, nai-interview ang iba nating mga kababayan kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. At sobrang korupsyon ay isa sa dahilan kung bakit umaayaw ang mga investor na mag-invest sa Pilipinas. Kaya ano yung sinasabi ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na maglo-launch tayo ng
1: rocket?
0: Eh baka ibang rocket na naman ang ilo-launch ng kasalukuyang administrasyon, sapagkat ang nakapaligid sa ating Pangulo ay puro halos pawang mga personal interest, personal gain ang kanilang mga layunin. Wala silang hangad na paundarin ang bansa, halos wala silang hangad na iangat ang antas ng pamumuhay ng marami nating mga kababayang nagdadaluhap o naghihirap. Ang gusto nila ay pasanin natin ang sakripisyo habang sila naman ay nagpapasasa at hayahay ang buhay. Ayan po mga kaibigan ng kalagayan natin na dapat ay pag-isipan natin bago tayo po, ha, bago nating ipagtanggol ang kahit sino mang politiko na paulit-ulit ko na pong sinasabi, they come and they go. Ang masaklap, tangay-tangay nila sa lapi ng taong bayan habang tayo ay naiiwang nakanganga. Hindi po ito yung usapin ng kung kanino ka maniniwala, kung ikaw ay naniniwala sa isang politiko, kung ayaw mo sa isang politiko. Ito po ay usapin pambayan at usapin para sa kapakanan nating lahat na mamamayang Pilipino, sapagkat tayo pong lahat ay nagbabayad ng buwis. Ultimo pinakamahirap, the poorest among the poor, ay nagbabayad din po ng buwis dahil po sa bat na nilikha ni Batman. Ngayon, may mga iba't iba na naman pong buwis na ikukulapol at ilalagay sa ating mga balikat. Tayo po ang sakripisyo, tayo ang taya sa lahat ng mga pananagutan na ginagawa ng mga binigyan natin ng poder ng kapangyarihan. Wala tayong laya, ha? Wala tayong laya sa ngayon, ha? Wala tayong laya na magsalita laban sa kasalukuyang administrasyon. Wala tayong laya na tayo ay maghayag ng ating mga karaingan sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon. O nga, minsan may mga nagrarally, ha? Pero merong mga pulis na sa halip bantayan ay ang mga masasamang loob, bunga ng kahirapan, ay napipilitan silang mang snatch, mandukot at lahat ng kasamaan, mang ultimo mga krimen. Bata, ha? Kaya laganap po ang krimen, sapagkat sa halip na tutukan yung kriminalidad, eh daan-daan, libo-libo ang mga pulis na nakatutok sa mga nagsisipag tipon-tipon upang ihayag ang kanilang mga saloobin, dahil sa nakikita nila na pagsasamantala ng ilan na akala mo sila pa ang may ganang magsalita, sila pa ang may ganang magalit, ha, kapag sila ay pinupuna at pinutulig sa dahil nabubuko ang kanilang mga masamang ginagawa na pagsasamantala sa salapi ng taong bayan, pagsasamantala sa paniniwala ng marami nating mga kababayan na napapaamo nila sa pamagitan ng ayuda. Napapaniwala nila na sila ay may mabuting adhikain dahil sa konting ayuda na kung iisipin ay sa atin din po galing ang salaping ating tinatanggap na sinasabing ayuda.
1: Yes.
0: Yun po ang kanilang ginagamit ngayon na pang-akit sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap. Yaman na sa kanila na makatanggap sila ng 1,000, 2,000 piso bilang ayuda. Yes. Yaman na po ng isang mahirap, ng isang nagdadlap na Pilipino. O, kaya na siyang gusto nitong mga politiko na sila ay tignan na parang isang Robin Hood, ha?
1: Yes.
0: Pero sa katotohanan, hindi po sila Robin Hood, kundi sila po ay mga who does not pay, ha? Hinuhudas po tayo dahil sa atin din ang gagaling, eh, yung perang ibinibigay sa inyo. Kailangan po, sabi nga sa ating panindigan, mauna po yung ating pagmamahal sa ating inang bayan, sapagkat ito po lamang ang kaisa-isang bansa. At kahit saan tayo lumipat na bansa, tayo rin po ay Pilipino, galing sa lahing Pilipino. Kaya kailangan pong mahalin natin ang ating kaisa-isang bansa. At mahalin din po natin ang ating kapwa Pilipino. At ito po ang panahon na tayo ay tumindig, manindigan, na para suportahan ang ating kapwa Pilipino sa anumang dahilan, sa negosyo, sa pampulitika, na kung inaakala nating naninindigan sa tama, magkaisa po tayo. Suportahan natin, sapagkat tayong lahat ang maaapektuhan kung hindi po tayo maninindigan at sasama sa mga naninindigan para sa tama na pamamalakad sa ating gobyerno.
1: Yes.
0: Oh, eh kung hindi po tayo titindig, hindi po tayo magsasalita, ano po ang mangyayari? Di tuloy-tuloy po yan.
1: Papasasa sila.
0: Ang sistema po, ang maling sistema, ang bulok na sistema ay hanggang sa susunod na mga henerasyon at henerasyon pa ay siya pong magiging mamanahin na mga susunod na henerasyon. Kaya ito po ang tamang panahon na tayo ay manindigan. Itama po natin ang mali basta't ito po ay naayon sa ating saligang batas. Kailangan sundin po natin ang batas at tanging Korte Suprema lamang bilang kaisa-isang interpreter o tagapagsalin ng batas na siyang magsasabi kung ikaw ay guilty or not guilty. At hindi po si Don Pepot, hindi po si Tita Carmen, hindi po ang ating Pangulo, hindi po ang sinumang senador, congressman. Only the Supreme Court is the sole interpreter of the law, at yan po ang dapat nating sundin.
1: Yes.
0: Wala pong iba tayong susundin kundi batas. Nilikha po ang batas para ito ay sundin. no one is above the law or nobody is above the law. Kahit ang ating Pangulo ay hindi po makapangingibabaw sa batas, kailangan sumunod siya sa batas, katulad na lamang ng ikinukulapol nila sa ating Vice President Sara Duterte na misuse of funds or appropriation.
1: Yes.
0: Na kung iisipin natin, paano magiging misuse? Hindi naman sinabi sa ating konstitusyon, hindi naman sinabi sa ating saligang batas na kas ang ibibigay sa mga gagamitin na asset. Diba? Kung, kaya nung malaman na ito pala ay ipinambili ng gamot yung 70 or 40
1: 70
0: million na halaga ng gamot at pagkain, anong masama doon?
1: Yes.
0: Ginamit sa tama. Binili ng pagkain, ibinili ng gamot.
1: Yes.
0: At yung tinatawag na pagre-recruit, kaya nga meron piatos, may mga kung ano-anong pangalan, yan ay para itago ang totoong katauhan, sapagkat maaring malagay sa panganib ang asset o ang kanyang pamilya.
1: Yes.
0: Kaya nga confidential, hindi nating alam kung bakit nabobo itong ating mga mababatas, ha? Wala pa silang pinapanalo na mga aligasyon sa kanilang impeachment, di ba? Katulad nga yung sinasabi nila na misuse of funds or appropriation, wala eh. Putata sila dyan, di ba? Kaya nagsilbi lang mga tanga kayo sa mga akusasyon ninyo, dahil hanggang ngayon nasa fishing expedition kayo, at sabi nga na maningwit ng ebidensya, dahil nga dyan sa sinasabi ninyo na report ng BIR. Pero lumabas sa BIR report na 1.2 million lamang, di ba? At hindi yung bilyon piso na sinasabi ninyo. So ano na naman kayo dyan? Nagmukha na naman kayong tanga, di ba? So meron po tayong pag-ulat.
1: Opo.
0: Mula kay
1: Chris Lucas,
0: ilang residente ng Barangay Malanday sa Marikina. Kita ninyo, Marikina talaga, mababa po ang Marikina. Lumikas, Barangay Hall, ginawang evacuation site. Chris Lucas, ibalita mo.
2: Maagang nagsilikas ang ilang residente ng Barangay Malanday sa Marikina City na nakatira malapit sa ilog at creek, patungo sa Malanday Elementary School na siya namang isang designated evacuation center sa area upang makaiwas sa anumang peligrong dala ng ulan at baha na hatid naman ng habagat. Ayon kay Kapitan Mac Alfonso, maaga ring naghanda ang pamuna ng Barangay Malanday at naibasta ang kanilang mga rescue equipments gaya ng mga bangka, life vest at mga salbabida. Nakahanda rin ang lahat ng konsyal at kawani ng barangay sa kani-kanilang tokang gawain o tasking na tinatawag para sa mas efficient na pagkilo sa panahon ng emergency.
3: Sa ngayon, inalam muna natin ng inventory tayo ng mga gamit natin. After noon, ginawa natin pag-inventory, inutusan at nagkaroon na tayo ng tasking sa bawat kawani ng barangay. Inutusan natin na dapat nandiyan na yung ating pangka, mga life vest, mga salbabida. At ganun din, nakaredy yung ambulansya natin kung sakali may mga residente tayo na hindi makapunta ng evacuation center, yung mga bedridden, mapadadala natin dito sa barangay para maging safe sila.
2: Nag-set up rin sila ng kanilang evacuation center sa function room ng kanilang barangay hall dahil aniya nakababawas din ito sa congestion o siksikan sa mga evacuation center.
3: Gawa natin ito para sa mga residente natin. Kung alam naman natin na mga evacuation center natin hindi sapat sa laki ng populasyon natin. Gumawa tayo ng paraan, ginamit natin yung function hall natin sa third floor at ginawa natin likasan ng barangay. Halos 100 pamilya ang pwede natin matulungan na pwedeng maging likasan nila dito sa ating mismong barangay hall.
2: Ayon pa kay Alfonso, ang mga ito ay bahagi ng pagiging handa sa panahon ng kalamidad upang agad na maiparating sa mga tao na may gobyernong maasahan sa panahon ng kailangan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, at meron po tayong susunod na pag-uulat mula po kay Jojo Sikat, Marikina Mayor, Kinalampag, ang DPWH. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Kinalampag ni Marikina Mayor Maancio Toro, ang Department of Public Works and Highway o DPWS na agad ayusin ang Tumana Pumping Station matapos makatanggap ng mga ulat ng pagbasa ilang lugar sa Barangay Tumana. Ayon kay Teodoro, nag-ulat ang mga residente sa Libis, Bulelac, Malanday at Creekside ng pagbaha dahil hindi pa rin operational ang pumping station, kaya hindi na itutulak ng maayos palabas ang tubig mula sa mga apektadong lugar. Sinabi ni Teodoro na agad niyang pinaalahanan itong DPWH at ang mga kontratista nito na inatasan silang ayusin at ibalik sa full operation ang Tumana Pumping Station nang walang pagkakaantala. Mas maaga rito, itinaas ng pamahalang lokal ng lungsod na Marikina itong second alarm sa Marikina River nitong linggo na umaga matapos sumabot sa 60 meters ang level ng tubig dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat o southwest monsoon. Kasunod dito, inikayat ng city government ang mga residente sa mga mababang lugar, lalo na yung malapit sa ilog na usang lumikas papunta sa mga itinalagang evacuation site. Sinuspindi rin ang lokal na pamahalaan ng klase sa lahat ng atas ng pampubliko at pribadong paaralan ngayong Lunes, Agosto 10, dahil nga inaasa magpapatuloy ang mga pag-ulan. Ako si Jojo Sikat, nag-ulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much sa ating masipag at poging-pogi na direktor ng National Press Club, Jojo Sikat.
1: Yes,
0: isunod naman po natin ang pag-ulat ng ating kasamang Romel Madrigal, 24 na residente inilikas dahil sa baha sa Imus, Cavite. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: 24 na residente ang agarang nailikas sa Imus City, Cavite dahil sa pagbaha dulot ng pinalakas na habagat. Isinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG ang evacuation operation sa Barangay Decision 2F at Barangay Pag-asa 3. Katuwang ng PCG ang Coast Guard Outpost Imus, Coast Guard District National Capital Region Central Luzon Deployable Response Group Team at Special Operations Force na nagsagawa ng mabilis na paglikas. Matagumpay na nailipat sa ligtas na lugar ang mga residente bilang bahagi ng agarang pagtugon ng mga otoridad sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. Ayon sa PCG, patuloy nilang minomonitor ang mga lugar na apektado ng pagbaha upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at makapagbigay agad ng kinakailangang tulong. Ang naturang operasyon ay bahagi ng ICARE o Intensified Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program ng PCG. Layunin itong mapalakas ang pagtugon at serbisyo sa mga komunidad, lalo na sa panahon ng kalamidad, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Eh kung natatandaan po ninyo, mga kababayan, hindi ba sinasabi nila na ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. daw di umano ang nagbunyag, nagbulgar, ha? Nang tinatawag na malawakan na flood control scam, di ba?
1: Yes.
0: Pero kung natatandaan din po ninyo, mga kaibigan, ha? Eh, dito rin po sa palatuntunan na ito, narinig ninyo na itong si Congresswoman Luistro, pagkatapos ng mga sesyon o sesyon yung noon pa'y Tuwad-tuwad kong, ha? Eh, dumadaan yan, di umano, ha? Ayon sa impormasyon na natanggap natin sa tanggapan ng dating Speaker of the House, at paglabas, may dala ng maleta o supot di umano ng salapi. Ha? Kaya, yung mga mambabatas, tikom ang mga bibig. Hindi sila nagsasalita, lalo pat ngayon na ang itinuturo na at sinasabi na kakasuhan ay ang dating Speaker Martin Romualdez. Kung natatandaan pa rin ninyo, si Luistro ang laging nagsasabi na kung wala si dating Speaker Martin Romualdez, wala tayong AIX, wala tayong TUPAD, wala tayong yakap. O yan, mga kaibigan. Kaya ngayon, ang hinahanap naman natin ay yung mga vice chairman na si Stella Kimbo. O asa na po yan? Dapat ay
6: matanong.
0: Imbitahan, ha? Yes. Tulad din ang hindi nyo pag-imbita, sa ngayon ay 14 na mga sundalo na ang tanging hangad ay ilantad ang katotohanan na may mga personal knowledge, ha? O pero tulad din ng iba na nagsasabi ng katotohanan na may mga ebidensya, ayaw ninyong imbestigahan. So, tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Dom Pepot ang bilang ng telepono para bukas po sa aming live, kung makakapag-live kami at kung paano kayo makapagpapadala ng inyong mensahe. Pakiusap po, i-like, i-follow ang ating palatuntunang Pulso ng Sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Si Don Pepot.
1: Sa mga tatawag ko bukas, kung kami makapag-line ng Tita Carmen, pakilista po ang bilang namin telepono. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. So magpapadala na po ang mensahe ninyo. Pakishare sa inyong Facebook, ang Radyo Bandito TV, na kayo po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakakayan po niyo pala ito ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Magpadala po kayo ng mensahe sa Facebook. Maging sa YouTube, magpadala kayo ng mensahe nyo. Babasahin po namin takakar. May lahat ng mga mensahe papadala po ninyo.
0: Okay, maraming salamat po. At sa lahat po ng ating mga kababayan, yung ating pong pakigusap, inuulit po ng lingkod, na sana po i-like, i-follow yes. ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at labas ng bansa. Marami pong salamat. At yes. kung napapansin mo ba, Dom Pepot, na tila maging ang media ay walang ibinabalita ha, mm-hmm. tungkol dito sa flood control ha, at kung may ibinabalita ay yung sa panig lamang ng prosecution. Mm-hmm. At ganun din, maging itong sinasabi nating baha ha, yes. na ngayon ay nararanasan natin sa Metro Manila
1: yes.
0: at maging sa mga karating lalawigan ay wala rin tayong naririnig na balita mula sa mga mainstream media at sa iba pa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, yan po ang nangyayari ngayon sa ating bansa na tila kontrolado ang lahat ng dahil po sa mali-maleta o dahil lang sa envelope mental media na sinasabi nga natin, di ba? Noon pa man, laganap na yan eh, yung sinasabing envelope mental media kapalit ng hindi pagsasabi ng totoo o ini-spin ang balita ha? At
1: yes.
0: iniiba ang balita panig doon sa mga taong nagbibigay sa kanila ng envelope. Sana hindi po ganon ha, sapagkat tayo bilang mga mamamahayag eh tungkulin natin bilang tagapagbantay ng ating gobyerno, tagapagbantay ng ating bansa, kapaligiran sa ating bansa, eh dapat ihayag natin, ibalita natin sa ating kababayan o sa taong bayan yung totoong balita.
1: Yes.
0: Sapagkat yan ang ating tungkulin eh. Magbalita, hindi dahil pabor doon sa mga nag-abot sa inyo ng envelope, ha? Kundi dapat pabor sa taong bayan. Yan ang napupunan natin. Hindi natin sinasabi o tayo ay nagmamapuri, di ba? Kundi yung po ang tungkulin, banal na tungkulin nating mga mamamahayag.
1: Yes.
0: Yung magsabi ng katotohanan at kung meron tayong nakikitang mali na nilalabag ang ating saligang batas o bending the law, eh dapat inihahayag natin sa publiko.
1: Yes.
0: Diba? Hindi lang sa himpapawid, kundi maging sa mga dyaryo, diba?
1: Yes.
0: Yung mga kolumnista. Dapat yung katotohanan po ang inyong inihahayag sa taong bayan. Mm. At hindi yun dahil sa kayo ay nabayaran, diba? Ay itutwist na ninyo ang balita at bibigyan nyo ng pabor yung mga taong nagbabayad o nagbibigay sa inyo ng kaunting bariya.
1: Yes.
0: Ayan, mga kaibigan, kaya tayo po ay habang binabaha, ito nga pong issue ng pagbaliktad ng apat na sundalo ay siya ngayon binibigyan ng highlight. Ha? Siya ibinabalita ngayon, siya pinag-uusapan.
1: Ah. At pinapaamin na nga yung apat eh. Kasi naroon gumawa ng script, sino mastermind nila. Nagpuposige sila ngayon na hanapin yung mastermind ng apat.
0: Alam naman natin na kung sino ang mastermind.
1: Yes.
0: Alam naman natin kung sino ang gumagawa ng script, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi man ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., pero merong sadyang gumagawa na kung natatandaan nyo, hihiring pa lang, kinukuha na yung testigo. Tapos ibabalik, di ba? O ngayon, sinasabi, sa tatlo yung affidavit.

0: dating Speaker Martin Romualdez at pagkatapos mapapawalan sala dahil walang sapat na katibayan. Yes. Ayan, gagamitin po yung affidavit ng tatlong sundalo laban sa ating dating Speaker Martin Romualdez. At yun na ang huli na hindi nating alam kung ano ang magiging susunod para maging huli yung pahayag na yon na siyang pagbabasiya na. Natatandaan ninyo yung kay Dilima?
1: Di ba namatay?
0: Namatay na, nag-retract, namatay. Di ba? Ngayon, napawalan sala na siya. Ganun ba yon? Di ba? Parang ganun ang intindi ko, Don Pepote.
1: Ganun po, nangyari. Nag-recant at nag-retract yung mga dating witnesses.
0: Kaya, ang pagbabasihan na nga lang, yung sinasabi na walang kaugnayan si dating Speaker Martin Romualdez at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Diyan sa pahayag ng apat na bumaliktad na mga sundalo. Meron tayong pag-uulat mula kay Chris Lucas.
1: Yes.
0: Mga ahas sa Marikina River na nabulabog, nahuli ng ilang residente. Chris Lucas, ibalita mo na kuy mga ahas.
2: Dulot ng pagtaas ng tubig sa Marikina River na dala naman ng habagat, nabulabog at naglabasan ang mga ahas at ang ilang mga residente ng Barangay Malanday ay nakahuli ng ahas na lumilikas rin dahil sa patuloy na pamamaga ng ilog at pagtaas ng tubig. Ipinapalagay na galing ang mga ahas sa masusukal na bahagi ng Marikina River at nabulabog dahil sa pagtaas ng water level. Paalala naman ng mga otoridad na hindi inirekomenda ang paghuli sa mga wild animals, lalo na sa mga ahas dahil sa panganib na dala nito. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chris Lucas. Isunod natin si... Asan na ba ito? Okay, si Jojo Sikat. Wala yata.
1: Meron po, mahigit sa 132 individual o 31 pamilya na ilikas ng Puntin Lupa LGUs sa evacuation centers dahil sa patuloy na pag-ulan. Saman Jojo Sikat.
3: Mahigit sa 132 individual o 31 na pamilya ang nailikas sa Muntin Lupa City Local Government sa mga itinalagang evacuation center ng lokal na pamahalaan na apektado nga ng mga pagbaha dulot ng patuloy na pag-ulan. Sa 132 individual, 74 dito ay mula sa Barangay Sukat na inilikas sa Bagong Silang Elementary School, 46 naman mula sa Barangay Putatan na kasalukuyang nananatili sa DRT Covered Court at ang 12 naman ay sa Barangay Tunasan na inilikas sa Villa Carolina Pavilion bilang pansamantalang evacuation center. Ayon kay Mayor Rupi Biason, patuloy ang kanilang ginagawa pag-monitor sa sitwasyon sa bawat lugar katuwang ang mga barangay. Naka-alerto at nakanda rin na niya at itong mga response teams na umaksyon kung kinakailangan. Nananawagan si Mayor Biason sa mga residente ng Muntin Lupa na manatiling alerto at patuloy na makinig sa mga abiso ng mga otoridad at higit sa lahat dapat naninaunahin ang kaligtasan ng bawat pamilya. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod po naman natin ang pag-uulat ni Chona Yu, face-to-face classes at in-person na trabaho sa gobyerno suspendido ngayong araw. Chona Yu, ibalita mo.
4: Sinuspinde ng Palasyo ng Malacañang ang face-to-face classes at in-person na trabaho sa gobyerno ngayong araw sa Metro Manila at 15 lugar sa bansa. Base sa Memorandum Circular No. 123 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito ay dahil sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat na nagdulot na ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Bukod sa Metro Manila, saklaw din ng suspensyon ang Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan.

0: Pakan. Paiirali naman ang alternative learning modes sa klase sa lahat ng antas ng sa pribado at pampublikong eskwelahan. Ipatutupad naman ang work from home arrangement sa trabaho sa gobyerno. Hindi naman sa cloud ang suspensyon ang mga tanggapan ng pamahalaan na may kinalaman sa delivery o delivery ng basic health and services, preparedness response to disasters at calamities. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. At tayo po ay babasa na, Don Pepot. Di ko pa nakikita yung aking babasahin dito.
2: Opo, opo. Mula po kay Ma'am Luz Papa, good morning po, Tita Carmen and Sir James. Mula okay. Kay Ma'am Menchi, maulang morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Mula pa rin kami pinasita ko sa Kiling, magandang maga ng Lunes, Tita Carmen at Sir James.
1: Yes, magandang umaga rin sa inyo. Sige.
2: Mula kay Ma'am Ena Gray, good morning, Tita Carmen and Sir James.
1: Sige, basa.
2: Mula kay Ma'am Emma Redaha, maulang na Lunes ng umaga, Tita Carmen, Sir James, from Malolos, Bulacan.
1: Tuluhin mo na, at tula, hindi pa nakikita.
2: Wala pa lumalabas dyan. Mula naman kay Ma'am Emma Redaha, susunod na ang MRP RJ Patrol at VP Sara Duterte impeachment trial sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido Special Coverage.
1: Yes, o ako tinatamad akong manood eh. Wala yung tinatawag na bloodbath, di ba? Eh kasi nga, yung mga prosecution, laging butata. Talagang magagaling yung mga abogado ng depensa. Hindi sa ipinagtatanggol natin, di ba?
2: Yes.
1: Pero, katulad ni kaibigan ko pa, kailala ko pa naman, nag-broadcast dito sa atin yan, sa DCRJ, Attorney Lorna Kapunan. Eh, hindi titindig yung balahibo mo, di ba? Sa kanyang presentasyon naman, itong si Congresswoman Duristro, di ba? Aba, totoo kaya yung balita? Nasuspindido ng 3 taon? Totoo ba yun, Don Pepot?
2: May balibalita po eh, dahil na? May mga issue rin eh.
1: Hindi, yung balita na hindi mo ba nabasa yon? Basa ka ng basa ng social media.
2: 3 taon?
1: Oo, nasuspindido siya dahil doon sa pag-uutos niya na magtago.
2: Obstruction of justice ng sasawa niya.
1: Oo.
2: Kasi yun, mayroon ng abogado rin na nasuspindi rin dahil doon sa pagtatago din eh, nung pagsilbin ng warrant of arrest. So, parehas nung kaso niya, doon sa kinuwento niya, siya mismo nagkwento nun eh, sa
1: kaya
2: BBP.
1: Nga. So, di nakikita na natin yung sila mismo. Diba, katulad din yan, turo sila ng turo. Lahat na lang nang iniimbestigahan nila, puro Davao, puro mga Duterte. Yung iba naman, imbestigahan din ninyo.
2: Yes.
1: Hindi nilang puro nakapokus kayo sa Duterte, ang dami-daming problema, lalo ngayon, no? Ang daming may problema ng mga kababayan natin na
2: lumalangoy sa baha ngayon eh.
1: Halos walang kabuhayan sa dahil kinangay ng baha, di ba? Pagtuunan ninyo ng pansin, ang dami-dami yung pondong hawak eh.
2: Trillions, ang flood control project.
1: Pagkatapos wag na yung flood control, hawak na nila yung pondo.
2: Wala na rin.
1: Wala na rin. Yun ang sinasabi natin na sana ay maging makatotohanan kayo.
2: Yes.
1: At kayo dyan, iniluklok kayo ng taong bayan para pagsilbihan ang taong bayan.
2: Yes.
1: At hindi ang inyong inaasikaso ay yung puro pansariling interest, pansariling mga kapakinabangan dahil sa inyong mga posisyon.
2: Wala pa rin ka, Ma'am Emma Redaha, nagpapagaling na si bunso ko, Angelo Redaha. Ay, opo.
1: Hindi mo makita ang aking programa dito sa Wala yata tayong Facebook eh. Meron ba?
2: Meron po. Yun po binasa ko sa Facebook eh.
1: Sige.
2: Teka, dito po tayo sa YouTube. Mula sa YouTube naman, sabi ni Sergis Desel Mojano, a rainy Monday AM, Tita Carmen, Brother James. Sa mga seniors na men, proper diet, na mayroon proper diet, little exercise, well, push up lang po, pwede na ang walking. Opo, kasi hindi makakalabas ngayon, bumabaha po sa labas eh. At umuulan, kung wala mong baha, may ulan. Kaya mas marami po ang binabaha ngayon. Wala naman kay Sir Dennis Almujano, hi, shout out to August Strong, 30. Sabi naman ni Sir Efren Guhilde, napadala siya ng mga icon, maraming icon ang pinadala ni Sir Efren Guhilde. Mula naman kay Sir Bayano Ricarte, maulang Lunes ng umaga, Tita Carmen and Brother James, listening po from San Pedro City. O yan, sa Laguna. At binahari niya yung Laguna, Batangas, Cavite. Halos lahat naman po sa Luzon, binahari. Mula naman kay Sir Gis Dennis Almohano pa rin. Yes, tita, tita, communalist na may mga ACDC o environmental journalist o media practitioners, di ba? Opo, meron po talaga. Hindi naman lahat po, pero meron din talaga. Mula naman kay Ma'am Anne Real San Pedro. Good morning po, Ma'am and Sir. Good morning din po sa inyo. Ayan po, sige, padala lang po ang mga mensahe po ninyo sa YouTube at saka sa Facebook at babasahin po namin Tita Carmen.
1: Panay alert yung lumalabas eh.
2: Opo, sige pong abiso rin eh. Ng,
1: kaya ito po, paalala rin natin sa ating palatuntunan. Ingat-ingat po kayo ha. Opo. Lalo na yung mga bata, siguruhin na nasa ligtas na lugar. Kung sa inyong lugar ay medyo tumataas pa rin ang tubig. Ha?
2: Yes.
1: O, siguruhin po ninyo yung inyong mga anak.
2: Sa kay mga local government official din, kailangan mag-ikot din kayo sa mga residente nyo dahil marami daw na natrap eh, hindi makalabas.
1: Hindi yan lulusong. Tignan mo, kung lulusong sila sa baba, master yung process sila. Diba?
2: Yes.
1: Asa na yung pinag-imbutan ninyo? Kung matetepo kayo sa osteoporosis, siyempre.
2: Opo, huwag po lulusong sa baba, leptos eh, nandiyan eh. Leptospirosis. Kung di naman importante, huwag nila lumabas.
1: Eh, mukhang
2: wala yata. Guys, kayo ng ano, pangangailangan po ng mga kababayan natin.
1: Yung ating ano kasi, internet, parang close open.
2: Opo.
1: Oo, eh parang...
2: Huwag din eh.
1: Parang walang internet eh. Kaya wala akong mabasa rito ng mga...
2: Kaya, ito po na sa isa. Kailangan maging sensitibo yung mga nasa pamahalaan dahil... Yung ilang araw na umuulan, hindi nakakalabas yung pa, lubog sa bahay nila.
1: Eh,
2: so, wala silang pagkain, pangangailangan.
1: Noong pa man, eh, hindi na lumalabas eh. Sinasabi ko na nga, bahala kayo, kibahain kayo. Ha? Eh, ang kanilang pinag-iisipan mabuti at nakapokus ang kanilang kaisipan ay kung paano maiiwas, mailihis ang issue palayo sa ating Pangulo at kay dating speaker Martin Romualdez. Na kung wala si dating speaker Martin Romualdez, walang ayik, walang tupad,
2: walang yakap.
1: Eh yung lang tupad dapat alisin yan eh, dahil yan isang walis lang, kahit balit lang ng mani.
2: Kumpulan yan, nagkukumpulan yan.
1: Tapos pipicture sila. Diba? Eh, nadadaan na natin eh.
2: Yes.
1: Tumpok-tumpok yung mga nasa tupad. Mga nagwawalis kuno. Oh, pagkatapos ng picture nila, umaalis na sila. Dapat yan. At iisa rin naman yung kahulugan ng kanilang ayude. Parang iisay sa mga nagdadaluhap kuno. Pero yung kalahati na pupunta sa busa nang hindi naman nagdadaluhap, yung mga ilan chairman, di ba? Yes. Yung mga ilang kongresista na hindi naman talaga ibinibigay yung tamang halaga na dapat tanggapin tulong ng mga kailangan tulungan.
2: Yes. Eh, misa napopolitika pa. Yung pang mga ginayon na eh. Mula naman kay Sir Cleope Gallios, nakaka-stress talaga itong gobyerno natin, Tita Carmen at Sir James.
1: Yes, kaya nga sinasabi natin na maging ano tayo, maging mapanuri, maging mapag saliksik, sapagkat hindi tayo dapat padala sa mga naririnig natin sa media, ha, sa mga politiko, kundi magbase tayo sa sarili nating pag-aanalisa, yung ating mismong nararamdaman, yung ating nakikita, doon po tayo magbase at huwag po tayong mahihiya na magsalita, na magparamdam o isatinig yung ating mga nararamdaman. Dahil tayo po ang nakataya.
2: Yes.
1: Tayo po ang, kumbaga, tayo ang kolateral. Katulad din sa pag-utang, tayo ang kolateral. Kaya kailangan tayo magbayad ng buwis. dahil wala tayong ibabayad sa utang, di ba? Mm. At walang gagamitin na para sa di umano ay mga pondo,
2: yes,
1: na, sa programa at sa mga proyekto na halos napupunta lang sa bulsa ng mga corrupt na public official.
2: Yes. Wala namang Kaiser Bayani Ricarte, kailan po ipatutupad yung sinususpension na tinutukoy yung tao?
1: Yun ba ang suspension yun? Si ano, eh, si nabasa ko lang yun, di nating alam nga, kaya tinatanong ko kay Dong Pepot kung nabasa niya.
2: Pero po, yun po ang abogado kasi na suspended.
1: Sa social media na sinasabi, ito raw si Congresswoman Luis Tro ay nasuspinde. Ito po si Dong Pepot, hindi ko alam kung bakit hiyang-hiya na sabihin yung pangalan. Diba? Eh, yun naman ay nabasa lang natin. Hindi naman tayo ang nagsabi na di umano ay si Congresswoman Luis Tro ay nasuspinde dahil nga sa tinatawag na obstruction of justice, dahil inutusan niya na magtago yung inasuhan na ng rape, di ba? O na asawa niya.
2: Yes. Mula naman po kay Sir Sunny Makatol. Good morning po, Tita Carmen Sir James. Sana may pagpatuloy na investigasyon sa flood control scam para naman may makulong na malalaking isda na mga magnanakaw sa bansa. Kawawa ang Pilipinas.
1: At saka, ito pa lang si Dilima. Ay meron ding tinatawag na unliquidated cash na hindi na ibalik, 92 million na confidential funds, di ba?
2: DOJ pa siya.
1: Wala kang tigil at wala kang habas sa pagtuturo at paghahanap ng 125 million at hindi lang naman yung 100 misuse ng 125 million at tinatawag na pondo na confidential, ikaw din pala meron ka ring confidential fund na hindi mo ibinalik. Kaya kayo na mga nagtuturo, siguruduhin ninyo na walang ibabalik sa inyo. Oh, okay. Di ba?
2: Okay. Mula naman kay Sir Bayani Ricarte, para walang stress, ignore muna yung Senate.
1: Eh, paano mong i-ignore? Eh, nandyan yan. Hanggat hindi na babago ang konstitusyon, kung bago na yung konstitusyon, oh, at mayroong mga mayroong magpapanukala, di ba? Naalisin na yung Senado, alisin na yung Kongreso, dahil dagdag lang sa pondo at salip yung pondo, ilaan sa mga magagandang programa at magaganda at makabulang proyekto na magpapaunlad sa bansa, sa ating ekonomiya at mag-aangat sa buhay ng ating mga kababayan.
2: Yes.
1: O, magtagla na lang ng ilan. Halimbawa, di ba, katulad by region, isa. O labindalawa o labintatlong region tayo. O, di sila na lang mag-uusap-usap katulad ng ginawa noon ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na regional, di ba?
2: Yes,
1: assemblyman.
2: Mm-hmm.
1: Oh, edi ang laki ng ating matitipid.
2: Yes.
1: At yung pondo, alam natin kung sino lang ang nakialam.
2: Mm-hmm. Sino lang ang habulin eh.
1: Yes.
2: Mula naman kay Sir Justice Hermano, ako, sa bahay lang ako, sa kwarto lang. Ang laki ng bahay namin sa Old Balaray. Nag-iisa lang ako with my tripet. Cats, okay naman, nasa aircon.
1: Sino ba yan?
2: Dennis Almuano.
1: Oo, Dennis Almuano, oo. Bakit ka nagtitiis na nag-iisa? Di ba meron kang Chantal?
2: Kaya naman ng bahay niya, si Chantal.
1: Eh, kahit na lang, kahit isang maliit lang na bahay eh, kung nag-iisa ka lang, di ba?
2: Mula kay Ma'am Cynthia, good morning po. Mula pa rin kay Sir Bayano Ricarte, para walang stress, makinig na lang sa pulso ng sambayanan. Thank you po.
1: Okay, yes po. Walang stress dahil kami naman ang nai-stress. Dahil nga sa paghahanap ng katotohanan, di ba? Okay. Dahil nga kailangan ibinabalita po natin ay yung katotohanan at hindi pawang mga gawa-gawa lamang. At kahit naman kami ang nagbabalita, kahit naman kami ang nagsasabi dito sa aming palatuntunan ni Dong Pepot, eh kailangan susuriin din ninyo, pag-aaralan din po ninyo, titimbangin ninyo kung ano yung naririnig ninyo at yung sinasabi namin na katotohanan.
2: Mm-hmm.
1: Basta
2: Malaki Sir Benito sa Facebook po tayo. Malaki Sir Benito Mangugat. Narinig ko kahapon sa GMA DCWB na wala nang solusyon sa pag-resolba sa baha. Isang malaking opisyal ng gobyerno nagsabi nito, mayroon tayong solusyon para ma-resolve ang baha. Ang dami natin mga malalaking kanal o drainage sa buong Metro Manila na dapat resolbahin. At yan na dapat gawin flood control at yung mga ilog, Pasig, na dapat mapakinabangan, ayusin. At pwede rin namang gawin flood control kasi sa ibang mga bansa na ni-research ko, ang mga malalaking drainage at ang mga sidewalk na may drainage ay maayos na malagi at hinuhukay ng malalim para mabilis bumaba ang tubig. Dapat itong ayusin, hindi ang kalsada na nanahimik naman. Ang ayos-ayos ng kalsada, sisirain. Ang drainage ang ayusin, hindi ang kalsada at ang bulsa.
1: Okay, tuloy.
2: Mula kay Sir Rick Rasyon, good morning po, Tita Carmen at Sir James.
1: Oh, eh katulad dito sa ICC Dom Pepot, di ba? Mm. O na sinasabi nga na maaaring makalaya na ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ilang beses nang nai-issue yan na makakalaya na ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, pero hindi pa po napagdidesisyonan.
2: Yes.
1: Yang paglaya na yan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero may posibilidad dahil mismo ang Pangulo ng Amerika, di ba?
2: Yes.
1: Ay nagsasabi na walang jurisdiction sila sa mga bansa na hindi miyembro ng ICC. At tayo ay hindi na miyembro ng ICC bukod pa sa sinasabi ng presiding judge Corner, di ba? Joanna Corner, na walang jurisdiction ang ICC kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil hindi na po miyembro ng ICC bukod pa sa hindi idinaan sa tamang proseso, dahil bago ito dalhin sa ICC dapat dadaan muna sa local court at maging ang Rome Statute ay yun din ang kanilang rules, kailangan dumaan sa local court. At kung walang kakayahan ang ating korte, saka lamang ito dapat dalhin sa ICC. Ngunit sa ginawa nila, pinalabas nila na ito ay isang insulto sa kakayahan natin sa kustisya, di ba, ng ating mga korte. At bukod dyan, tila kusang loob in a silver platter, isinuko yung ating soberenya. Kaya nakikita natin na ito ay isang malaking paglabag sa ating karapatan bilang mga Pilipino. Kung sa dating Pangulo na nagsilbi sa bayan ng ilang pung taon mula sa pagiging mayor hanggang sa naging congressman, hanggang sa naging Pangulo, ay nagawa ito, papaano pa sa isang simpleng James Gojo, sa isang simpleng Carmen Ignacio, na ito ay hindi nila gagawin. Kaya isang malaking panganib ang nakikita natin dito kung hindi po tayo magsasalita, kung hindi tayo maninindigan sa tama. Kailangan umayon po sa ating saligang batas ang lahat ng ginagawa. Sabi nga, nobody is above the law. Maging ang ating Pangulo dapat ay sumusunod sa itinatakda ng ating saligang batas o ng mga batas na nililika na hindi natin malaman itong mga mambabatas natin, kung lango sa kapangyarihan o lango sa salapi na mali-maletang kanilang tinanggap. Kaya hindi nila nakikita yung mga dapat itama na mga batas, mga hindi sumusunod sa batas. Okay, basa.
2: Mula kay Sir Romeo Sunga, titindig ang takot mo sa muso eh. Ano, nitandang kapunan. Ang sabi sa kapwa niya sinungaling, hoy, huwag mong sagutin yan. Dapat pagsabihin yan eh. Nitilay, matandang parong talaga.
1: Hoy, hindi ginagamit yung hoy sa korte. Eh kahit naman sa minsan yung di ba hoy, parang bastos di ba? Hoy, di ba? Dapat tawagin sa pangalan.
2: Wala naman kay Ma'am Enagay. Put tanga ang nailagay ng Pangulo.
1: Oo nga, hindi katulad ng kanyang ama, the bright among the brightest, di ba? Yes. Mga birata, ople, at iba pa, di ba? O kaya parang smooth, kaya lang nagtulong noon dilawan at mga makakaliwa.
2: Wala naman kay Ma'am Emmy Tabahonda, maraming panglihis, ang paglihis ang ginagawa ng BBN admin eh, sa flood control gaya ng Sara impeachment. Kabi-kabila ang mga demanda, ang inaabot lahat ng kontra sa gobyerno. Pero laging nagpapaalala ang kalikasan, kaya panay na ang malalakas na ulan na may kasama pang pulog at kidlat.
1: Diba natanda mo, pagkatapos lamang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.,
2: yung zona niya.
1: Yung zona, sa una, sa zona niya ng 2025, diba? Na mahiya naman kayo.
2: 5,500.
1: Diba? Oh, pagkatapos isang araw lamang.
2: Projects.
1: Bumaha na agad, umulan,
2: di ba? Si
1: bumaha. Ngayon, eto na naman, di ba? Parang yes. Manifestasyon na kayo ay nagsisinungaling sa taong bayan.
2: Ha?
1: Inilalantad na ng langit yung katotohanan.
2: Yes.
1: Ano pa ba ang klase na kailangan ninyo na para magising kayo sa katotohanan na kayo naririyan para pagsilbihan ang taong bayan at hindi pagsamantalahan ang taong bayan. Basta.
2: Mula kay Ma'am Ena Gray, palusungin lahat na mga korap para tangayin sila ng baha. They deserve it.
1: Hindi ho, may mga lancha yan, may mga chopper, may aeroplano. Hindi ho sila lulusong sa baha. Tayo po na mga mamamayan, ang lulusong sa baha. Tayo po ang magsasakripisyo sa lahat ng kanilang kapalpakan. Tayo po ang magsasakripisyo. Tayo ang taya. Kaya maski sa utang, tayo po ang magbabayad. Sige.
2: Mula naman kay Sir Jaime Samoy Bernante, si Congressman Paolo Ortega, kung makapanira sa mga Duterte, wagas eh. Ngayon tingnan mo, yung probinsya mo, akala mo, dagat na eh. Nasaan yung flood control mo na plus OWAS ka na, OWAS out na.
1: Yung nga yung sinasabi natin kanina doon, Pepute, di ba? Na yung baha, diretso sa mga palayan, di ba? Diyan po sa La Union. Isa itong si Ortega, sa turo rin ng turo, kay Vice President Sara Duterte dahil sa sinasabi nila at paratang na misuse of confidential fund, mga kaibigan. At pilit nilang iniimbestigan ay puro Dabaw. O ngayon, eto na manifestasyon, hindi lang Dabaw, halos lahat buong Metro Manila, baha, Karatig, Lalawigan, baha. Di ba? Ano pa bang gusto nyo at ano pang ipapaliwanag nyo sa manifestasyon na ginagawa ng langit? Langit na nga ang nagsasabi, di ba? Kaya maniwala na po tayo, mga kababayan.
2: Yes. Mula naman po kay teka, sa YouTube po tayo. Mula naman kay Sir Ma'am Winnie Kalingasan. Good morning po, Tita Carmen at Sir James. Always watching po from Hong Kong.
1: Salamat. Po. Sino nga ba yan?
2: Ma'am Winnie Kalingasan.
1: Magandang umaga, Winnie Kalingasan. Pareho lang ang oras natin sa Hong Kong at dito sa Pilipinas.
2: Yes. Mula naman kay Sir Chopilo Villahermosa. Good morning po, Tita Carmen and Carl James. Sa gitna ng baha at sunod-sunod na bagyo, impeachment pa rin ang puro interview ng mga BBM supporter. Topic pa rin nila. Paano? Election pa ang target?
1: Wala namang iba silang target eh. Kaya nga, obvious na politika ang dahilan at hindi accountability. Hindi po accountability ang dahilan ng impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Kung hindi pamumulitika, politically motivated po yung impeachment na yan dahil takot sila sa 2028 national election. Dahil hindi po baha ng tubig ang aapaw, kundi baha ng boto na tinataya na aabot sa 40 million. Di umano ang magiging boto at hindi lamang 32 million ang tatanggapin ng ating Vice President Sara Duterte. Ito po, hindi tayo sinasabi nila maka-Duterte, hindi po eh. Pinlast ko na nga sa Facebook yung litrato namin dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung sa story ba? Pinakita ko na Dahil ako po ay dating Marcos loyalist.
2: Yes.
1: Kami po ang may likha kasama ang ibang mga grupo ng mga malalaking rally noon. Kami po yan. Kami po ang nananawagan. Kami po ang umiikot sa mga himpilan ng radyo para manawagan. Kaya nga po, natuklasan tayo eh ng ating broadcaster. Yes. Rod Navarro, eh kung nabubuhay yan, di lalo pang magulo ang tabakuhan. Banat dito, banat doon. Ang kanilang, ang mangyayari sa kanila. Diba? Yan po, mga kaibigan.
2: Diba tumirada yun?
1: Oo. Yan ang sinasabi natin. At dito, sa pinakakalat nila, na ngayon ay ipinofocus nila ang issue dito sa apat na bumaligtad na mga sundalo na nakikita natin na isang paglilihis sa issue ng flood control. Pero sinasabi nga natin, kung may bumaligtad, may patuloy pong naninindigan na 14 na mga sundalo na nagsasabi ng katotohanan. Diba? So, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa at suportahan po natin yung mga nagsasabi ng katotohanan dahil ang kanilang ipinaglalaban ay atin pong karapatan na mamamayang Pilipino. Kaya dapat suportahan natin lahat po, hindi lamang ang mga sundalo, lahat ng nagsasabi ng katotohanan at base sa ating paniniwala sa pamagitan ng pagsisiliksik, pagsusuri. Na sinasabi ko lahat po tayo ay may kakayahan na magsabi, mamili kung ano ang tama o mali sapagkat lahat tayo ay binigyan ng biyaya ng Diyos, ng karunungan, ng utak. Kaya kung kinakailangan tayo ay tumayo, manindigan, samahan, katulad ng ginawa ng mga ilan nating kababayan sa panawagan ni Attorney Levito Baligod, dahil tila inaantala yung proseso,
2: yung
1: piyansa.
2: Yes.
1: Inabot sila ng hapon. Pero sa wakas, ay naiproseso din at nakalaya ang mga sundalo.
2: Yes.
1: At sinasabi nga natin, naluha yung leader ng Brave 14 Marines, di ba? Dahil nga sa mga pagkain at sa tulong na ibinigay ng ating mga kababayan na sumusuporta at naniniwala sa ipinaglalaban ng 14 na lang na sundalo at dapat at kapanipaniwala dahil sila mismo ang nag-deliver ng mga malemanetang pera na laman ay pera na ibig sabihin sila ay may personal knowledge. Alam nila na totoo dahil sila ang gumagawa. Kaya kahit sila maparusahan, kahit ano ang kanilang kakaharapin, handa sila sapagkat naniniwala sila na katotohanan lamang ang kanilang ipinapahayag at ito ay para sa ating kapakanan ng mga mamamayang Pilipino.
2: Yes. Sabi nga ni Atty. Baligod, abangan din, baka may lalabas pa na dagdag doon sa kanilang panig naman, magsasabi niya pa lang side nila. Mula naman kay Sir Jaime, itigil ang reclamation sa Manila Bay at hukayin, palilimin lahat ng ilgaten.
1: Yes, at ang namumuno dyan ay ang ama po ng Senate President na tila security ng ating presiding judge na si Chis Escudero, di ba? Yan din po yung tinaguriang plastic king, mga kaibigan. Bukod sa dyan sa reclamation ng Manila Bay na sinasabi na 34 billion ang halaga.
2: 34 billion,
1: ano po? Ay meron din silang illegal na mining sa Don Pepot.
2: Sa Romblon.
1: Yan. Sige.
2: Mula naman kay Sir Teofilo Villahermosa, Tita Carmen, tama pa ang sinasabi ni Senador Marcoleta na lahat daw ay gagawin nila, maimpis lang si Bipi Sara at pondo pa ng sambayan ng Pilipino ang gamit nila. Dasal na lang po ang aming magagawa at ginagawa.
1: Hindi po si Marcoleta ang may sabi niyan, di ba? Si Marcoleta nga po ang nagsimula ng dapat ay bigyan ng masigasig na pag-iimbestiga ang flood control. Kaya nga po siya inalis at napalitan ng liderato sa 12 lamang na mga senador, eh, kanilang itinilaga o ibinoto, ito pong si Win Gatchaliana, iyan ay isang paglabag sa ating saligang batas. Kaya hindi maituturing na opisyal yung pagiging Senate President ni Senator Win Gatchalian. Diba? Katulad din ng pagiging pro tempore ni Senator Loren Legarda, na tila si Win Gatchalian din ang tumatayo na Senate pro tempore. Diba? Yes. O ngayon, kinakasuhan yata, binubuli ang mag-ina, ha? Na mukhang isasama po ito sa kakasuhan na sinasabi niya ay solar. Ha, pati na po yung dating Energy Secretary Cusi ay mukhang isasama sa kaso.
2: 10 billion, 10 billion.
1: So kita-kita na po natin, ha, na iniisa-isa lahat, ha, yung pwedeng magsabi at naninindigan para sa katotohanan. Pero mukhang umalis si mukhang umalis si yung mag-ina.
2: No, naka-medical leave po si Senator Loren Legarda.
1: Oo, na ibig sabihin, hindi siya pape-pressure.
2: Yes. At babalik siya, sabi niya.
1: At saka, hindi sila nakakasiguro eh. Katulad din ni Rachis Escudero. Dahil nga sinasabi, hindi, wala ka ng kaso, di ba? Yung kanilang pang, tawag dito, pang come on, di ba?
2: Yes.
1: Yung mawawalang ka ng kaso.
2: Nila yan,
1: Eh, pero hindi ka naman nakasisiguro dahil yung kaso mo, nandoon pa rin eh. Kaya kung halimbawa dumating yung panahon, katulad din itong apat na bumaliktad, ano ang kasiguruhan na sila hindi pababayaan ng mga nanuhul sa kanila o yung mga naghikayat sa kanila na bumaliktad?
2: Yes.
1: Eh, sinasabi nga na maaaring yun na ang huling sasabihin nila eh. Dahil pagkatapos noon, yun ang pagbabatayan eh. Kaya wala na sila dapat, di ba?
2: Yes.
1: Oh, kaya hindi rin sila nakakasiguro na sila ay mabubuhay pa. Ano, sino ba yung natandaan natin ngayon? Sila, ano, sila yung kay Dilima, di ba?
2: Oh. Mm-hmm.
1: Oh, sige pa.
2: Mula naman kay Ma'am Sir Ray Melisa, PNP, AFP, nakakatulog pa ba kayo ng mahimbing? O puro tulog na lang para hindi nyo makikita ang nangyayari sa paligid na gawa ng amo nyo?
1: Yun nga, isa sa ating pinagtatake na ang sinumpan tungkulin ng ating Armed Forces of the Philippines, ng ating Philippine National Police, ay to serve and protect, di ba? Ang ating sundalo ay sa malawakan, di ba? Na proteksyon, yung ating PNP, yan yung sa mga local, di ba? O, halimbawa, tayo inatake ng ibang bansa, sundalo natin dyan ang, ang ano, may tungkulin. Ngayon, yung kaguluhan panlokal, a police.
2: It's in order nga.
1: Yan, okay. See.
2: Mula naman kay Ma'am Ilang-Ilang Cruz, mga loyalista ni BBM, ano, tulog pa rin kayo? Ipunin niyo yung baha, sabi ng amo niyo at boss niyo.
1: Ano, inumin ang baha?
2: Ipunin. Ipunin daw yung baha.
1: No, ipunin niyo at inumin niyo yung baha. Alam mo, kaya nakikita ko rin yung unang-una na bumaligtad na loyalist, si yung artista, si Elizabeth Oropesa.
2: Oropesa.
1: Ngayon, kami, kasama rin kami nung araw, kami yung naglalakad hanggang, hanggang Batak, pabalik sa Maynila, o kami rin yung minumura nung araw na mga siraulo. Ha? Eh, pero ngayon, sa nakikita namin na kawalan ng katiyakan sa direksyon sa pamamahala, eh, kung kaya kami, ay nagsasalita na at na maalis sa aming paniniwala na ito palang ngayong Pangulo Bongbong Marcos Jr. na akala namin ay magtutuloy sa magandang ginawa ng kanyang ama, ay tila napapaligiran ng mga evil, ha? Pangit, demonyo, evil. Alam, para medyo maganda-ganda.
2: Social lang natin. English. Mula naman kay Ma'am Mercy Fernandez, Narciso. Pa-shout out po sa apo ko. Happy birthday, Charles Taginod. Ayan, happy birthday.
1: Magandang
2: Charles Taginod.
1: Umaga at happy birthday. sa iyong anak?
2: Charles Taginod. Yeah.
1: Charles Taginod. O yan.
2: Mula naman kay Ma'am Shelly Uyang, ang tinanggal ni BP si Kaufman kasi pala nabuking na lawyer pala ni Imelda Marcos si Kaufman sa kaso niyang ill-gotten wealth. Hanilin ay nakadalaw na ulit kay Digong.
1: Oo nga, dating abogado yan.
2: Sabi ni Ma'am Emmy Tabahonda, sabi ni Congressman Luistro, dahil kay Speaker may AIX, may tupad, may ayuda. Dahil kay Speaker may baha sa 2nd District ng Batangas at diba, Congressman Luistro?
1: At dahil ding kay dating Speaker Martin Romualdez, may mali-malita kami, diba? Eh, sa taong bayan, ayuda lang. 1,000, 2,000. Eh, sa inyo, diba tumatanggap din kayo ng ayuda? Mali-malita, na laman ay salapi. Oh, diba? Kaya salamat kay Speaker. Kaya naniniwala tayo, walang bubukeke, walang magsasalita. Sige.
2: Sabi naman po ni Sir Recreation, yung apat na nag-retract ay binayaran daw ng 250 million, kaya wala nang pera. Pera
1: hindi
2: na lang, wala na rin bibilan.
1: Hindi naman 250. Sinasabi na di umano 20 or 25 million. Oh, di ba? Eh, di, siguro sa kabuuan, ano yun? 100 million.
2: Opo.
1: Sige.
2: Mula naman kay Sir Romeo Ochoa, bye-bye na po. Have a nice day. Ingat po sa lahat. Salamat po, Sir Romeo. Mula naman kay Sir Chopilo Berga Hermosa, Tita Carmen, ang ibig kong sabihin na sinabi ni Senador Marcoleta na gagawin ng BBM gobyerno na gagawin ng mga bangag para sirain ng mga Duterte, ang ibubuelta ni Senator Loren ay ang pogo sa Cavite.
1: Pogo? May pogo ba sa Cavite?
2: Sabi niya.
1: Meron. Yung sa pag-aari yan ng Atila ng mga Rimulya.
2: Nasabi.
1: Yung dating na.
2: Binenta o pinaupahan na.
1: Oo. Ngayon ay. Siyempre, ganun masasabi mo. Iba na. Diba? Hindi na sayo. O ganun lang yan eh. Puro kayo denial pagka sa inyo napupunta. Ang puna, deny. Mabilis si deny. sige.
2: Wala kay Ma'am Ray Melisa, bakit hindi pa tapos ni Escudero ang impeachment? Wala namang napapatunayan ng mga bugok na prosecutor.
1: Hindi, ipinasa na yata sa ombudsman. Patay-patay tayo dyan.
2: Yung blood control, sabi ni Senator Erwin, ombudsman na kong bahalang mag-imbestigay.
1: O, hindi patay-patay na taong bayan. Pinakita mo, ang gumagalaw naman ang kumakalawit na parang si kamatayan, ay itong ombudsman di ba? O, sino naman talaga ang kumakalawit sa mga sa mga inaakala nila na maaaring magsalita? Yung sinasabi naman na 16 votes, pwedeng bumoto yung tatlo bakit nila pipigilan? Sinasabi rin niya ng ating saligang batas, kahit nakakulong, hanggat hindi nagre-resign, pwedeng bumoto.
2: Saka 16 pa rin. Dahil 24
1: sila. 16 pa rin. Sige.
2: Mula kayo ng Teresa ko sa Kiling, sobrang pagkakamali namin taga Davao dahil kay Inday Sara, binoto namin si Bongbong. Hindi yan mananalo si BBM kung hindi dahil sa boto ng Mindanao at Visayas.
1: Parang ako din yan sabi.
2: Sisisi.
1: Sinasabi ng mga kinampanya ko, dahil ikaw kasi. Kaya namin binoto. Oo, sinabi mo, magiging yan, babawi. Diba? Ano sinasabi ko talaga, babawi yan. Nangyari? Binawian nga tayo. Lahat ng blood control. Talaga pong ganon. Tayo nagbabaka sakali. Kahit naman kay Vice President Sara Duterte, hindi rin tayo nakasisiguro. Bagamat mas malamang di umano ang porsyento na ipapatupad niya ay naayon sa ating saligang batas.
2: Yes. Naku, wala na po tayong oras, Tita Carmen.
1: Hindi siya maniningil, the Vice President. Okay, sige, paalam na tayo.
2: Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat na kami po ni James Godre, po sabi lang din piliin ko na buta. Tama, God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at nagsasabi, ingat-ingat po kayo at siguruhin na kayo ay malakas at malusog sa pamamagitan ng pagkain ng mga tamang pagkain. So with that, ay say mabuhay ang sambayan ng Pilipino, and may God bless us all. Marami po.